0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Everything.

0: 97.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa wonderful morning. Wonderful morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Epteka. Ano meron sa kisame? Huh? Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
1: Ang wonderful morning.
2: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Meron tayong ulat sa RP1. Dahil sa patuloy ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon, 1,362 na pamilya ang namamalagi sa evacuation centers. Batay sa tala ng DSWD, ito ay halos katumbas sa 5,000 individual na nanuluyan sa 12 evacuation centers. Bukod pa ito sa 26 na pamilyang nakikitira sa kanilang mga kaanak. Ayon sa DSWD, umabot na sa mahigit 68,000 na pamilya ang naapektuhan ng pagputok ng bulkan base sa datos nila hanggang kahapon, May 4. Kaugnay rito, walang tigil ang pag-repack ng relief goods ng DSWD sa Luzon Disaster Resource Center nila sa Pasay City. Kabilang sa mga nag-repack ang mga volunteers, estudyante at cash for work beneficiaries. Patuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng DSWD na umabot na sa 122 million kabilang ang family food packs para sa mga apektadong komunidad. Una nang nakapaglaan ito ng higit 22,000 food packs sa mga lokal na pamahalaan sa Albay habang nagpapatuloy ang distribusyon sa mga bayan tulad ng Kamalik, Ginobatan at Ligao City. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni
0: Juan. Republika ni
12: Juan.
13: Wonderful morning.
14: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear.
13: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
13: Sa 87.5.
14: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: That was Chom Gong from Vietnam, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines lead Asian 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Huwag gawing freezer ang kwarto. Iset lang sa 24 to 26 degrees Celsius ang aircon. Ito ang recommended temperature para malamig na, pero hindi masyadong malakas sa kuryente. Tandaan, bahay mo ito, hindi research facility sa Antarctica.
0: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
2: Tinaman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
2: Wonderful morning
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: 87.5. Oh, anyari, nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
1: Let's do this together!
0: Para happy ang summer!
1: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
2: Your station,
1: your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
4: Wonderful morning.
3: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum, at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
5: Binigyan ng award ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga Pinoy peacekeepers sa United Nations Military Observer Group sa mga bansang India at Pakistan. Sa ulat ng RP1, pinangunahan ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Kinawaran ng Meritorious Achievement Award si Major Mark Mabanglo, Lieutenant Colonel Edgar Bongod at Major Gerald Villanueva ng Philippine Army. Ang parangal ay dahil sa ipinakita nilang paglilingkod sa sigalot sa India at Pakistan noong isang taon. Ayon naman sa Johns France Press, magdideklara ng unilateral ceasefire ang Russia sa Ukraine para i-observe ang World War II Victory Day sa May 8 at May 9. Ito ang inanunsyo ng Russian Defense Ministry. Ang anunsyo ay alinsunod sa pahayag ng Supreme Commander-in-Chief ng Russian Armed Forces na si Vladimir Putin. Ang ibinitra ng ceasefire ay sa May 8 at 9 sa isang post sa state-backed messaging app na Max. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
4: Ako si Juan at ito ang 87.5. 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning
1: sa Republika ni Juan.

0: ating republika. Like the sun. More music. So I sing this song to all of my ears. Your music.
1: Music for every home. Every color, every year represented by me and you. 87.5
0: Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. It's kind of a nice day. I don't know.

Becken could be.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
3: Your romantikong Juan.
2: Sa Wonderful Morning.
3: Wonderful Morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
1: 87.5 Juan Balita
2: mula sa republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Tiniyak ng Office of Civil Defense o OCD ang kanilang kahandaan sakaling lumala ang sitwasyon sa Albay, punsod sa pag-alboroto ng Mayon Volcano. Ayon sa report ng RP1, sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo, meron na silang nakahandang resources at buo na rin ang ugnay nila sa mga lokal na pamahalaan sa anumang sitwasyong maari mangyari. Kasama rito ang pagpapalawak ng evacuation ng mga residente sa loob ng permanent danger zone at iba pang agarang tulong na kailangan. Mula pa rin sa RP1, handa na ang gobyerno sa pag-reintegrate ng 100 OFWs na galing Kuwait. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, magpapatupad sila ng job matching, skills training at livelihood assistance upang masuportahan ang maayos na pagbabalik ng mga nakauwing OFWs at kanilang pagsisimula muli. Kahapon nakauwi ang mga OFW at mga kaanak nito sa NAIA Terminal 1 at sinalubong sila ng mga kawaniin ng DMW, OWA at MIAA. Binigyan sila agad ng tulong pinansyal, medical at transportation pauwi sa kanilang mga probinsya. Ako si Jimmy Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Whistle, baby.
1: Sa bawat pagsikat ng araw,
2: iwagayway ang pula at bughaw.
3: Nagniningning na mga bituin,
4: ipagmalaki ang republika natin.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
1: Ikaw.
4: Ako.
2: Tayo.
4: Ang bawat Pilipino.
1: Every Juan.
11: Ako si Juan.
4: At ako ang boses mo.
1: Ang boses
4: ng ating republika.
1: Republika.
4: Sa 87.5.
1: Republika
10: ni
1: Juan. Hype up your pananghalian with our poppin' dugdugan to the rhythm of your music and the music of every

0: Tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: 97.5 Republican Juan.
1: Yo, sa pula, sa puti, sa bughaw,
2: bughaw,
1: sa sinag na dilaw,
2: dilaw,
1: na hatid ng bawat araw.
0: Going safe and colorful ang summer.
3: And make it one to remember.
0: Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
4: Sige ka,
0: aasim ka niyan.
5: Let's do this together.
0: Para happy ang summer.
6: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
7: Mula sa Republika
8: ng Pula at Bughaw.
9: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
7: Your pride.
0: 87.5.
7: Ang Republika.
0: Republika.
7: Republika ni Juan.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
11: Keeping your energies up high.
0: High.
11: Pop. Pop. Goes the world.
0: Goes the world.
11: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
4: ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Meron tayong ulat mula sa RB1. Iniutos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagtutulungan ng mga ahensya nito at lokal na pamahalaan sa Kamalig, Ginobatan, Albay para matulungan ang mga residenteng apektado ng ashfall ng Bulkan Mayon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, magpapadala ang DPWH ng karagdagang tauhan at kagamitan para sa clearing offs at declogging ng mga drainage na nabarahan ng abo. Ayon kay Dizon, nakikipag-ugnayan na sila sa iba pang mga government agencies at mga lokal na opisyal upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Samantala, mahigit 120 barangay sa Ginobatan, Kamalig, Huwas at Ligao City ang natabunan ng abo matapos ang pagdaloy ng pyroclastic density current mula sa MEEC Gully. Nananatili sa alert all of green ang Bulkan Mayon. Indikasyon nito ang patuloy na banta ng mapanganib na pagtutok. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw!
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
3: Sa 87.5.
4: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
6: Bumilis ang inflation rate noong Abril sa 7.2% dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain at petrolyo. Ulat ng ABS-CBN ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mabilis ito sa 4.1% inflation rate noong Marso at tagpas sa forecast ng Bangko Sentral na 5.6 hanggang 6.4%. Ang food inflation ay nasa 6.1% noong Abril mula sa 2.7% noong naunang buwan. Tumaas din ang presyo ng bigas at ang transport costs. Nasa Alert Level 3 pa rin ang Bayon habang tuloy ang volcanic activity na itala ang 14 volcanic quakes at 5 tremors, 1,000 meter plumes papuntang kanluran, hilagang kanluran. Ulat sa Inquirer, kaninang umaga na itala ang lava flow collapse na nagresulta sa pyroclastic density current o Uson. Samantala, naglabas naman ng ash plumes ang Candon volcano sa Negros. Sabi ng FIVOX, nasa Alert Level 2 pa rin ang bulkan, nagsasaad ng increased unrest na itala ang 22 volcanic quakes, 5 tremors na tumagal ng 39 minutes. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
0: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
3: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
3: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
3: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
3: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
3: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
3: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 101.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
5: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
0: 1-2-3.
5: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman.
5: Let's do this together.
4: Para happy ang summer.
3: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
6: Your pride.
3: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
3: Republika ni Juan.
6: 87.5.
3: Republika ni Juan.
4: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
3: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
2: Juan
1: Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
6: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Binanggit ng Asian Development Bank ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak at pinakakomprehensibong tugon sa global economic shock na dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Ulit ng PCO sa kanilang April 2026 report, inulat na bumaba ang regional growth dahil sa sigalot at inaasahang pagbilis ng inflation. Sa gitna nito, sinabi ng ADB sa 44 developing member economies, Pilipinas ang nagpatupad ng policy responses sa 7 ng 8 antas na nagpapakita ng malawak at coordinated approach. Ang Pilipinas lang at India ang naghanap ng iba't ibang pagkukuna ng enerhiya. Inamantayan ng PAGASA ang dalawang LPA east ng Northeastern Mindanao. Sabi ng PAGASA sa Inquirer, maaaring pumasok ng power ang isang LPA nitong araw pero mababa ang chance ang maging bagyo. Ang ikalawa ay maaaring maging tropical depression. Forecast nila maaaring pumasok ng power sa weekend. Hindi pa rin nila inaasahang makakaapekto ito sa bansa. Mainit pa rin sa Metro Manila ngayong araw, 36 degrees, pwedeng uminit ang 41. Ako si Grace para sa One Balita.
6: One Balita.
2: One Balita.
6: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika
0: ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
1: Your music.
0: Music for every Juan.
1: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
3: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
6: Aww.
5: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
6: Aww.
5: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
4: Juan 2-3!
7: Juan 2-3!
4: Music for you and me!
7: Juan 2-3!
4: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: 87.5.
1: República
0: ni Juan.
2: 87.5.
3: República
4: ni Juan.
5: República ni Juan.
6: 87.5.
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
9: Juan Balita.
10: Inaprubahan ng Senado ang panukalang magpapalawak ng Basic Education Voucher Program. Ulit sa PNA, inaasahan itong magbibigay ng assistance sa mahihirap at disadvantaged learners. Ang Senate Bill 1981 o Basic Education Voucher Program Act ay nagpapakilala ng mga reforma na uunahin ang mga estudyante mula sa mga low-income households at vulnerable sector. Kasama ang mga nasa four-piece households, indigenous peoples communities, geographically isolated at disadvantaged areas, at mag-aaral na may disability o nasa foster care. Nagpulong ang Japanese Ambassador Endo Kazuya at Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Larel para pag-usapan ang pagpapalalim ng agricultural partnership ng dalawang bansa. Ulat sa PNA, pinagtibay ni Ambassador Endo ang pangako ng Japan na suportahan ang pagunlad ng agricultural landscape ng Pilipinas. Pinag-usapan ang pagtitibay ng bilateral cooperation, sustainable at climate resilient practice at mas pinagandang market access sa agricultural trade. Ako si Grace para sa One Balita.
11: One Balita.
12: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika Kikwan.
0: Republika Kikwan.
3: Pit-pit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
3: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
3: Sa 87.5.
0: Republika.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: That was Sat Ti Tui by Sin Si Samot from Cambodia, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Patayin ang ilaw kung walang tao. Kung walang tao sa kwarto o sa kahit anong parte ng bahay, patayin ang ilaw. Hindi naman kailangan ng bumbilya ng audience.
0: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
4: Do we wanna get rocked?
0: Di lahat ng tambay,
5: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
6: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: 97.5 Republic Ani Juan.
1: Tubig! Tubig kayo dyan! Huwag masyado magbibilad sa arawan! Tubig kayo dyan! Importante ito sa ating katawan! Tubig! Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan! Tubig kayo dyan!
0: Ngayong summer, always remember, water!
2: Let's do this together!
0: Para happy ang summer!
2: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
2: your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
5: Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
5: Sa 87.5.
3: Republika
0: ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
5: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
7: Ulit ang PCO malugod na tatanggapin ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. si President Santiago Peña Palacios ng Republic of Paraguay sa opisyal na pagbisita nito sa Pilipinas. Magpupulong ang dalawa para talakayin ang pagpapaganda ng kooperasyon at pag-unlad ng dalawang bansa lalo na sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura. Mahalaga ito bilang unang presidential visit mula nang maitatag ang diplomatic relations noong December 1962. Pinaigting ng DepEd ang kahandaan at ligtas ng mga hakbang sa Albay para masiguro ang proteksyon ng mga mag-aaral at school personnel sa gitna ng aktibidad ng mayon. Sa pinay inulat na nakapag-preposition na ang ahensya ng 850 all-weather kits at N95 masks para sa agad na pamamahagi sa mga paaralan. May 20,000 pesos na halaga ng learning, teaching at hygiene kits para mas mapatibay ang local contingency plans. Inatasan na rin ang DepEd field offices na panatilihing ligtas ang mga materyales sa pag-aaral, records at kagamitan at siguro duhin na may handang emergency supplies. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Bit-bit ang papel at ballpen.
11: Pati gitara ng tropa natin.
8: Nakakabuo
11: ng awitin.
8: Kaya gawing maabuluhan.
11: Habang nasa tambayan,
8: malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na
8: sa Kalye
0: ni Juan.
8: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every morning. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone.
3: Hey, sorry na dala.
0: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan.
5: Kalye ni Juan.
0: Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 97.5 Republican Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station, your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
1: Ang paborito mong banda nandito sa kalye ng masa.
0: Di mo na kailangang mamasahe.
1: Tutok mo lang sa aking frequency.
0: Sa 87.5.
1: 87.5 ang address ng ating kalye.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Inulat ng Office of Civil Defense sa PNA na umabot na sa lagpas 199,000 na individual ang naapektuhan ng aktibidad ng mayon. Sabi ni Deputy Spokesperson Diego Mariano, higit 5,400 ang sumisilong sa evacuation centers. Una nang inulat ng DSWD na nakapamahagi na sila ng higit 117 million na humanitarian assistance. Nagbigay rin ng ahensya ng 45 million pesos na cash aid sa higit 3,400 na magsasaka at IDPs na pansamantalang nahinto ang hanap buhay dahil sa mayon activity. Nasa huling yugto na ng preparasyon ng National Organizing Council para sa hosting ng 48th ASEAN Summit at related meetings. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, lahat ng strategic, operational, logistical, technical at security preparations ay kompleto na at lahat ng systems ay nasa finalized testing at synchronization. Ayon sa Undersecretary, dahil sa krisis, pwede na rin isama sa talakayan ng energy security at unified response para maibsan ng negatibong epekto ng krisis sa mga individual member states. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
2: Ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika.
0: Republika ni Juan.
11: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
11: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan
1: sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock. On the time machine. Sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
1: Theme parks, resorts, malls, hotels.
0: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
2: Let's do this together!
0: Para happy ang summer!
2: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
3: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
8: Your station.
9: Your pride.
10: 87.5.
11: Ang Republika.
12: Republika.
13: Republika ni Juan.
14: 87.5.
15: Republika ni Juan.
16: The Time Machine.
17: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal, kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
8: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Tiniyak ng palasyo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para mapababa ang presyo ng bilihin. Ayon kay Palace Press Officer Clark Castro, iniutos ng Pangulo kay DA Secretary Francisco Tularell na gawin ang lahat para maipababa ang presyo ng bigas. Sinabi ng Pangulo, ito ang isang dahilan ng pagbilis ng inflation rate. Ibinalita ng PSA, tumaas ang inflation rate sa 7.2% noong Marso, kasunod ng pagtaas ng presyo ng bigas at transport. Samantala, sabi ng PTV, tiniyak ng DepDev ang patuloy na proteksyon sa mga sektor at seguridad sa energy. Sinimula ng Kongreso ang talakayan para sa State of the Nation Address ng Pangulo sa Hulyo. Ulat sa Inquirer, sinabi ni Senate Secretary Mark Yando Mendoza na gagawing simple lang ang setup. Dagdag niya, iniutos ito ng Senate President at House Speaker dahil sa kasalukuyang emergency. Planoan niya ang simpleng dekorasyon at posibleng simpleng dress code. Pagkatapos ng dagdag ng pagtalakay, sasali sa preparasyon ng Executive Branch. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo natin ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. I-unplug ang charger kapag hindi ginagamit. Kahit walang nakacharge, kumakain pa rin ng kuryente ang charger habang nakasaksa. Parang kaibigang nakikikain kahit hindi naman invited. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican One.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Welcome back. Back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past. On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
2: The Time Machine.
4: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
4: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
10: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
12: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
13: Hayaan mong ako ang makasama
12: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
13: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
13: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight
0: sa 87.5.

0: 87.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5.
3: Uy, pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
4: Abay, oo nga no. Eh, bakit nangitim?
5: Yung clinic kasi nasa probinsya namin, katabi ng dagat.
6: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
3: Papayagan ka naman ng boss mo.
6: Di ba, ma'am, sir?
7: Whatever.
8: Let's do this together.
0: Para happy ang summer.
1: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
9: Mula sa Republika
10: ng Pula at Bugaw.
11: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
14: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
8: Republika ni Juan.
1: 87.5.
8: Republika ni Juan.
15: Matutulog ka na ba?
16: Eto, nakahiga na.
15: Dream about me.
16: Ayoko bangungutin.
15: Ouch naman.
16: Joke lang. I love you.
15: I love you more.
6: Uy, kinilig.
1: Wonderful tonight.
8: Wonderful tonight.
1: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
1: Kultura.
4: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
4: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
3: ni Juan.
4: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
3: Wonderful Tonight.
4: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: 87.5.
9: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
10: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
11: Let's make it wonderful tonight.
10: Wonderful.
11: Wonderful tonight.
10: Sa 87.5 Republika ni Juan.

ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
2: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
6: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
6: Wonderful tonight.
7: Wonderful, wonderful tonight.
6: Sa 87.5.

0: Ganang pula at bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
1: ang republika natin.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
1: Ang tinig ng ating republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
1: 87.5.
8: 87.5.
1: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan!
1: Republika ni Juan!
2: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
0: The Time Machine. Sa 87.5.
2: Radical.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
11: The best of the past.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Every Juan. 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican One.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republica ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republica ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihiling!
1: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
4: Sa republika nating mga Juan!
1: 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
0: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapani
1: at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República
2: ni Juan.
1: República ni Juan.
0: 87.5. Juan. Juan. Kaalaman. Kaalaman.
3: Noong May 6, 1942, naganap ang Fall of Corregidor, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang huling tanggulan ng pinagsamang puwersang Pilipino at Amerikano na napilitang sumuko sa mga sundalong Hapones matapos ang matinding labanan sa Bataan. At dahil dito, tuluyan nang napasakamay ng Japan ang bansa. Ang pagbagsak ng Corregidor ay sumisimbolo ng katapangan at sakripisyo ng mga sundalong lumaban para sa kalayaan. Isang paalala na kahit sa gitna ng pagkatalo, nabubuhay ang diwa ng paglaban at pag-asa.
0: Juan Kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
6: Juan Balita. Sa ulat ng RP1, inilabas na ng Civil Service Commission ang resulta ng pen and paper test na ginawa noong March 8, 2026. Maaaring tingnan ang list of passers sa CSC website na www.csc.gov.ph o sa examination portal na exam.csc.gov.ph. Ayon sa CSC, ang passing score ay 80.00 pataas. Para naman sa ulat ng panahon, ayon sa PAGASA, kaninang madaling araw na mataan ang isang low-pressure area sa east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito ay magdadala ng maulap na kalangitan, rain showers at thunderstorms sa eastern Samar, southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Mananatiling apektado ng easterlies ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Samantala, pinag-iingat ng publiko sa banta ng heat index. Sa Tacloban, Leyte, maaaring umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index. Sa La Carlota, Negros Occidental at Cuyo, Palawan, maaaring umabot sa 43 degrees Celsius ang forecast. Sa Iloilo City, 42 degrees ang forecast. At sa Metro Manila, 41 degrees Celsius ang heat index forecast. Ang temperature range naman para sa araw na ito ay nasa 24.1 degrees at 33.5 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
1: Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.
8: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
1: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayo mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Mati,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
2: Our music. Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: your music. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog. Naku, oras na para sabihin,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music.
0: Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
4: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
4: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
5: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na
4: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
4: Juan Balita.
9: Meron tayong report sa RP1. Nakalatag na ang mga hakbang ng Department of Agriculture o DA para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin bunsod ng oil price shock na kaugnay sa tensyon sa Middle East. Ayon kay DA Secretary Francisco T. Villarreal Jr., kahit sapat ang supply ng pagkain sa bansa, ang mataas na presyo ng petrolyo ay nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin. Ito ay kasunod ng ulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis sa 6.1% ang food inflation noong Abril at kasama sa nakaambag dito ang pagtaas ng presyo ng bigas, mais, isda at gulay. Sinabi naman ni Secretary Laurel, pinalalakas na rin ng DA ang market monitoring para maiwasan ang labis na pagpatong sa presyo habang sinusulong nila ang benting bigas at rice for all para sa mas abot kayang bigas. Dagdag ni Laurel, handa na rin silang ipatupad ang 50 peso price cap kada kilo sa imported rice kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo. Ako si Jude Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.